0: Luiz.
1: Buena, oui, Tiquinha. Nimeira, vá 5 horas e 28 minutos. Há que lhe mostrar para o telefone. Alô?
2: No, se le liwa, oani o...
1: No, no, salam, acá es nito oani o...
2: Oani no, o sea, acá es un teconi o...
1: No, ti... Acá es nito nuluma nani, ni a mostrar para o telefone.
2: Pase, a nuluma nani, nene va, o cumelo me ayuni, o yikubi va.
1: O yikubi?
2: Ay, o nani, nene va.
1: Ahi.
2: Hmm.
1: Nito alu para levar a chaca.
2: Eh, o a chaca va, como que rima, tava, se vai para, dinuha, que se miri, matatu.
1: Matatu.
2: Matatu ayo, sei ni wana na hu.
1: Matatu manyowa nao.
2: Matatu manyowa na ani matinyowani.
1: Ahe.
2: Ofule matayo.
1: Olopwa nanto.
2: Olopwa na ulopwa nani.
1: Akina vano okona.
2: Akina vano okona.
1: Omalo.
2: Omalo.
1: Omalo ya murula kana kuo socha sohie na hewe genari. Ya wakana kahureria.
2: Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba,
1: baba, baba, baba,
2: baba, baba, baba, baba,
1: baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba,
2: baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba,
1: baba,
2: baba, baba, baba,
1: baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba,
2: baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba,
1: baba,
2: Amale mari ya fazenda ya kene salamu.
1: Ayo.
2: Anadama jao ya kene salamu.
1: Ahe.
2: Paka pa, paka pa ni thoni. Anana. Kwa jumali wa thoni. Ale atokana ratasa ni mkapani.
1: Ana ratasa. Ahe. Ana eku. Ana gashpare.
2: Agashpare. Agina ni thoni. Agina ni thoni pani.
1: Ana lusha vilela.
2: Ana luka vilela. Akala thona kina.
1: Kariri, kanama liha.
2: Kishiawa tuke nao ya kele salamu yo. Kira kwa hapa nito kifeja kanto kiweke nito kui baba mwe na nara vesao. Salamu, mashikamu.
1: Ayo.
2: Akala shalimu baba o masheha. Kaa tuke nao ya kupeke salamu yo.
1: Ayo.
2: Akala chumwene baba wa nitenu wa zitu paolo ya kele salamu.
1: Ahe.
2: Kaa vesha hapa tuni kitupeke kwa kereke amuara kawaya kele salamu. Anamana aka nema gordu, eyu gordu, laina gordu, saina gordu, Juliana gordu, Yildina gordu, atu tena wa akelege salamu iyo, kaveka wa toni giroke wa uini, giroko riyete wa wakala mashehe wa uwa shoko na uwa, ya atu tena akelege salamu, anto kweno?
1: Tape?
2: Minto vanto kera kimaniki miri yunto kwa hoko loa.
1: Yere hii hao?
2: Asante, asante.
1: Mulu kwa chali.
2: Asante.
1: Ayo tu nimera fa 5 horas e 31 minutos. Hakala muta punya telefoni. Alo?
3: Alo.
1: Salama, salama. Omura waya. Eku. Urimwere rutumuwa. Mkwa kwara karakani. Anaka sako apie naka sako Poliomo Zambezia Monontonka haya anaka sako Salama haya
4: Salama kati merujo
1: Nunu salama nuluma nanini ya muta punyo telefoni
4: Ya wenu shemuna romula anu ya anaka sako
1: Ahe Anene ini shirene
4: Shirene shumu kiki
1: Monontu alupali vashaka
4: Ata wajah tadi ada di kamu Sarawo.
1: Ahe.
4: Ah, nama dalam temulu kuahu.
1: Eh, toko toko tiye yo.
4: Nanti ni kuna wicuwa. Nara kita pun lima kata ni kuna lula. Nata dia tu no. Nampu lima para wicuwa.
1: Ekai kai.
4: Ah, nanti awak minyak apa nata? Jadi Amerika tu pun awak nak cakap apa yang awak tu?
1: Ayo.
4: Hmm.
1: Manun tu salam.
4: Salam apa cerita salam pun nak awak amat suka lah.
1: Ahe.
4: Ini kedua amu kiparu.
1: Ayo.
4: Ini nama raya bermana naya hotel yang ceremoni.
1: Ahe.
4: Ini kata tu bahaya kata tu maputu. Anselen ni yang ceremoni.
1: Ahe.
4: Tapi kalau lagi nak ada kisuke kita tu ada kau ada amor lagi.
1: Ayo.
4: Ah, kapa ni tu kau ni ini kedua apa kau yang ceremoni.
1: Mhm.
4: Nama raya ni yang ceremoni.
1: Ayo.
4: Ni asli mata awak ni, ni ada mana asli ni ruamor dah buat ceremony. amana shi yakele mo ne kursamento ba o kutulele akele a tena ka le kumende ba tena ha ka kuje ya wi e tapi ta tena ya ni kore
1: ayo
4: a pin ko tela ba
1: ni ndwele wi wonni kran ni meli wi pati ayo
4: a tere ke ta
1: a said to say ido te pushukurela al pare
4: okay obrigado
1: ne rakanto so tene sore ras kalwani wo
4: kanala
1: na tu tene ya uliyo maiwai
4: akele mo ya hatela mo ne. Thank you.

0: Ayun to kala hede hoti. Hello, salama.
1: Salama tay tata radio ni.
0: Salama, ndulu man nani ni muta po yo telephone.
1: Ni wa na magombo o solution is wa ki o mare solution magombo na shingo ya mitani.
0: Oh mi ku tana magombo au.
1: Ah ni wa mitani na shingo ya.
0: Ah.
1: Ah ni tata.
0: Manum tana magombo o shi haiwani wo.
1: Na shinno o lulu ho shanno.
0: He.
1: Imali to pata moro.
0: Imali.
1: Bani, so pata moro so yulu ibu no lolo.
0: Eko kinrela wewo.
1: Mana ya.
0: Vani.
1: Ine kuloka tropa ine kumaka.
0: Iravaru irava kinasa irava.
1: Olele to so ka sitwa to wendo na kona shimbaya no lolo so ka sitwa to we.
0: Ahe.
1: Bani.
0: Ko kinimu itela wei wai. Where ni kalamano? Edumingu ile kibirihe sana.
1: Ani rala nda berere na shingula ka sikwa thon wenna.
0: Ekai kai.
1: Ani.
0: Anon to alpale ntan le hirke vashaka ahima weren kilo malini. Anon to isalamu.
1: Isalamu so pa gara gara ka ba hiwa ban don ni baba.
0: Ya, mi ko te po shukurela.
1: Ka piti ko ga gara ka ba hai ana Bernabe Orchestra.
0: Ahe.

0: Kalian muta punya telefoni, halo?
1: Halo?
0: Salama, salama.
1: Salama kakak nang kudu.
0: Salama, nulu manani ni amuta punya telefoni?
1: Telefoni kudu wantarika nu.
0: Wantarika?
1: Wantarika wa.
0: Namikundi vaisha.
1: Wantarika wa sede.
0: Ariba sede venayo?
1: Aanin mai.
0: Vanonton kahayan tan lelo shi haywani wo.
1: Wani ni salama sene.
0: Ayo.
1: Epwiri la maya ranu mpwana.
0: Yeyo nto yape iwalene ni makaka.
1: Ndawela muna we.
0: Kingwela we iwani kalama nalo pano kupushere munkela.
1: Ingkawani mwera mafalala, mafalala nsina naka.
0: Ama falala.
1: Nene sene.
0: Ko, nirwela we iwo.
1: Awele papa.
0: Vano ntoka ya isalabu.
1: Isalamu kwa mitandu wa wana masonji wawo.
0: He?
1: Na mteka.
0: Ayo.
1: Amana, apitishaji.
0: He.
1: Apitishobini.
0: Ayo.
1: Sobrinyaka, jaimitu.
0: He.
1: Ya, kiba hiwa shimu, alupole kiba hiwa shipo, sensu.
0: Sensu non kumihira mholomu.
1: Kare kukupushwe maputu.
0: Asante sana, non wasera mholomu.
1: Atata nangolo.
0: Mulukwa chali.

0: Ayo ntwa kalam muta punya telefoni, alo?
1: Alo, ajimwene.
0: Ku, salama haya.
1: Alo, mbiyola, kaatwala.
0: Iyo ti, takalama.
1: Odera.
0: Kaa hikini ntomurunku uluwani iwo.
1: Ajimwene, ndemutawo ni mumu.
0: Ahe.
1: Kuhu, kina woro wao.
0: Kuhu, kandi woro wao.
1: Ndemutawo ni mumu.
0: Vano ntonta.
1: Kuzenya varo wa msikani.
0: Ntani lele to konsina.
1: Oh, ya suwele ane. Niwa bidu juwa ono suwele wa rasta.
0: Ku? Asto kwe nao?
1: Makolo, makolo.
0: Enlewe leka alupale. Mano nto nkahaya isalamu?
1: Ah, isalamu kera eka akele la twala.
0: Ayo.
1: Kina yo kiba viheki wa uomi tanti.
0: Mm-hmm.
1: Tava hama ya tukisharia.
0: Ayo.
1: Kina ya tata li sharia.
0: Ayo.
1: Ere hale kilo uo mandimba yo kava hama ya bitikana.
0: Ahe.
1: Kila kaya hao kibire muse uru kere rere paka wana muha ya iwo.
0: Ayo.
1: Hava habi ya mwana wa iwo paulina takwari kwa.
0: Ahe.
1: Ahe. Na chumene de na bede ulo majuni iwo.
0: Ahe.
1: Ajimwene Marku Jimozezi.
0: Uh-huh.
1: Akelele isalamu. Wamu italawo ajimwena gushtu rabisoni isalamu.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm. Komu kuala tuye nisimu mawera na agrishi lakina.
0: Ayo.
1: Atata na lusha vilela isalamu saka hiyo.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm. Ajimwena na bazili wawo isalamu saka.
0: Ahe.
1: La dama yao isalamu.
0: Ayo.
1: Ariye kulala hale iwe isalamu saka iyo. Kama kami hao kabiriye ki atuwa sikini eme tono.
0: Ahe.
1: Isalamu saka tuwa luwani.
0: Amwa kela. Notepo shukurela.
1: Asante niye mnimo onana.
0: Mulu kwa chali.
1: Ahe.

itunakosola makhalelo awe kaheteta mpaka mutethe wa oseramika kahiphwanya esisi emuhani to kahulu mihakera kasalama ane esisi.

0: ngwa hun kinona wera nera nthawaka
1: tedi olinda basi ni hina ora shela ndroni kale ni mpanda o mali ha
0: vito mhima mpanda hen
2: mpanda ola ni nkala hu ola thale
0: kosela mhima mpanda wa mathela mu studio
3: tie yo
0: karibu ni mpanda ola.

0: Nikalu mama mabosa ni awayo nane iya. Kule mama, akini manabe.
1: Wende.

Raji dipa 9:24 jia ikawulu jibiteja kutelesiam. Azikawulu jibiteja kutelesiam. Apa nuparadi musambiki.

tinga koze kulemba maiko ngati yawa. Japão ni maiko ena. Atinja tusowelani ni chilembo ichi. Mwana kuti kulikuwa bwino, usuwela ni chilembo ichi chazota. Iya ya atinjatu. Rangizo ratu ulafika kumatelo. Nilelo tidalinku kama za chilembo chita nidwa jota. Ukupasilani rangizo hili, dinaline, Edmilton Tumani.

Achi njatu, ine pasiensi Antonio, dabwela antu ndilangizo lijala umoyo watu. Lelo mungati mwalangizo la umoyo watu, siti jikala nkukamba za makalidio oipa. Kali antu yena alini makalidio oipa, monga kumamoa ndi kusuta fodia. Kumamoa ndi kusuta fodia ni makalidio oipa, chifukwa, ama dipacha mavuto pa umoyo watu. Muntu waka mwamoa, wama lejela ndipo, wama tukwana kapena kuyambandeo. Tukoma kumamoa, kuma dipacha mavuto pa kumolatu kapena patupilatu. Tika mwamoa, stiku diabwino, ndiponcho, patupilatu, tima kalao pandatanzi, ndi matenda, ama loa mwansanga mungati mwatupilatu.

na truela to berke provincia kanle yo niya sa uratono wa agency bibe ni chipona we na kirivai kirivai kirivai.

0: Ashley.
1: Asante sana breke mira bo provincia yo niyasa breke mira wala ninje po krivai na so ye kamana uhawa hunu kala uhawa kunureri sa weva unkoma ye upiteria siri upiteria nikutamena uhawa unulia ni hipa uhawa unulia na koso uhawa unulia ni tuopelo vare umatatani uira vaholo yui khali hachira cha mana na makhalelo kuvo go ga uya unong komalene u la ka pasi mena pasen hino sukru ratono wa mira vo khoma provinsa yo niya sa ninchu pona vrege agency bibi ninchu po krivai ipiana ka mira o ni vale raka asante sana o khala uira moni ba ninchu pona no khoma provinsa yo niya sa Niverke hina pomitiko chihu cholelo to ko chima chile hu wira ni norwa okati ule wo 0 ran minuto 10 mo studio chura dum samiki vano kele hu ve kweli utuka mikora chihu wira ni chisende thoni hu ko no melo na chira ka okhala thova mo cha ni mavira na o radio mosambiki nicho vira no rato no wa transporto ndreteki hojela

ahi majera ai wi ma lo be ho tem de ki bugira mo hi majera wa e a ti ni wuja ma so mala e tu ma o to pro tele ti ala la Masaji baba kina mwe tulela I kala na mama I kala na baba I

0: bana ba
1: ka he ke ne manene
0: ba tshwa go thela ne ba ba bua le ba nyophe ba ba
1: ah
0: ba neng ke khala ke go mo ha kone
1: ah
0: o le parula
1: ah
0: hala ba ka na mayo le ya ke
1: ah
0: ga pun thoma thoba
1: ah
0: ba tshwa
1: ayana mamina
0: mwantiana ba handiawe wa pe yena ma
1: ena ma ka khura le
0: papa arina chope mwele bona ba uyawe na mamina
1: mama ni uchawa
0: uta na mamina wenye hochawa
1: bora wajawe mpaka on range ba pika jawe hoteli ni muli ba khaboko amalo ni ba napa ina pa kana inna ina papa ni budantari
0: we mara ka hotela ba hala ba bua ne ba hala ba pa na pa na ba ba ke go khabo ko ba shi korwa
1: aya na mamina mama mina ba han jawe wa pe na pa o han zoreria pero le wicho tshile na nena na ndavi ba ko mala thole dia ile le rula ndirelela
0: puta na mamina mo nyoho tshawa
1: aya na mamina
0: bora wale awone kanta bala ona kala porto othele ne panta torre panta torre mbaro kaashi puta kwa o bara nohiyo
1: aya na mamina
0: na mamina
1: labe
0: a ohale ka mapuani ba
1: ah
0: ohala wa pe aka ena meyo kusela ntsuru khuyo o roe ba mereka to athume ke tshimphavela we
1: ah
0: ga elela ke mwa ba
1: ah
0: ba skorwa
1: aya na mamina
0: na mamina ga handiawe o go tsantsuru khwawe o ro o parakane o thuma ja phavelawe a khumela kotane ho kumana jo bio re resha e me leva 500 ni mpole sana hina 500 o kumi ho konto 500 ha toma tsima na mamina nunu
1: ha ne ga jamia no
0: ah
1: e
0: tsane salama
1: ah ba he ke nenyo
0: abena salama me
1: eta ita ya
0: kina we renga
1: etwaya
0: eta uma kosha kena shipoti chere chere vera kino muntu se espiritu santo ve por chere vera manasha kapari muntu tunte tunya
1: aya na mamina
0: ha
1: vano baba ne rinyo chane
0: kino muntu nawo
1: nake tuna lene
0: ngwe ko wanya kawo
1: bai
0: o manelia niwe minki na nupa mukinuwa
1: e ni ke hana babu wani baka
0: bi bai
1: ani kanta bala
0: mapuroni
1: ha wona ko nsiki tumulu pale ole bale
0: wa pale
1: wa wa mwe musa
0: ah basi kenawa acha sasa ruma mahala mekenawa
1: aya na mamina
0: acha sasa ruma mahala mwendo kwa na homa manyua ovire kaka odi
1: ha oya to banoyo
0: ilia no ba
1: apane
0: Gara no hukumane jo para kani welelo nyu.
1: Ah, me upi tu abir la porta.
0: O kunora ka birri ki ki bakula chi apa. O ko bi hawani wani.
1: Na ta khab, anki ma wela ni mo baka. Ai mama mama. Ai mama mama. Ai mama mama.
0: Bando bando ke no ko aru tu. Ho wela me koro.
1: Abito.
0: Ah, o na ka tshima ke ka re ba me koro tsane.
1: Ba pele o go hana wera mase e go nang ile hana maruthwa ya.
0: Ah, ile hana maruthwa ya. Maruthwa ya a tiriko, mo re hetse tsho.

0: ore ka moithuti tsho ra di mosambikinano phelo mo akhelelane o kgale o khitse ra go kati kampeto ka le gorene kome re kitse upa tshitang le mafrana ra di mosambikina olo manane maporone nena olo manane maporone
1: amo Samuel Mangongo ni re go no ampula uno
0: Samuel Mangongo mome
1: yambo kwa limweno
0: ni hini havo vai makonte kani njuela ni hala wi wanana chani la ve
1: tu kitu tangoli ya dao mo mkoda na nangu chimako kwa ni namanya chana nguli fundisha ambi padiki padiki
0: na nangu namanya chino chimako ndiso ndumano tongo chimako kwa vaji vagwilile ni naigwe nangu eka yangu
1: bye.
0: Yeah.
1: Ehi, ci n'intende da co, o mo andali fundi, chambia pa padiki padiki.
0: Ehe. Kanji das kuna mpula kumumi, kuna madasi.
1: Kuna mpula kunu wetu tupali tuwangumi, kwali yako kuradi Mozambiki.
0: Na wetu tupali kuni kupemba, kanji maduvanu kudukila na meni, kanji tupali ya dao.
1: Asante, kula mbwalela kwa dananga na ambi shambu, achili duwa liveli oe.
0: Iye, na nangu wapa ni mkula mbwalela ni mene. Mbosha ni mchilota ambi popo wapa, mwa wakati ndi wika tayari.
1: Kula mbwalela. Nangu lui mulongulota nguigili ili ambi muda wapa.
0: Hmm.
1: Wapari wakongi doni weimbanga dimu waviyo na mpula yu, wanchamanga, dominga jiselita.
0: Asante.
1: Kia na mulungu yala. Kanjula kanala kana lupa na moja.
0: Wako asante bye.
1: Mega nona tu. Kanjia na mbelia.
0: Asante. Kwadi kwadi mwimbo yoyo kwadi ndawukana na mbela.
1: Paingu la palela limulo lukote nguwe ngangi ya mungu ikulili na munde mba wancha manga tibu yuma kwa kuna mpula takuno kuna
0: iye asante.